candola. Ngale ba tu gorba? Ngayo go tu gorba. Nora ngale go parna yaral, yapo parna yaral. Karangara nora ngale go. Australia pedago. Korela candola. Kena candola. Tu gorba, dolgo yengago. Tu gorba. Parna yaral.